bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ngeen bone e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bëggé di happy ba li nga jëmé mag xamé ragné doon muskalaf tax ay bëjaw ay mustaz da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say door jox la ci gogé.